0: board here na se se wa hwe enso na obo ya mban wa hwe enso man pa fufuru bi atie me dey e da ukwada o e anapa no na ya pa hu simo ba ko chance na kasa e engine 96.1 megas kono numa e di mede nyina be si sabli de sofo ya wa ko royal pentecostal church fanya me numa sem don shire ba ko di enma ba beso ya bebi am be di na mu de si ne nyamle ama ti fu aba mu faso aram ko de se be ti faso akwa kan ko ri a chiro ko ne ke ba ko pe prichi ni yo de na te kwa okay dam no ana ba chi wanya magic obi ama ma akwa ba
1: e jul mai
0: na what to say
1: nyam ko pon adom ye won ye
0: good good good good good di fu won ye
1: nyam ko pon adom no ho ye ba
0: nye nti wa baba
1: ano pen su ye da awrade nyam ko pon ase ene ano pen yam obi biara che em obi biara kwa ba eba angel 96.1 so ene anopai asafo ne die hye ye royal pentecostal palace church royal pentecostal palace church yo kumase abrepo broni krom eho ana asafo yi ewo edini juma ti bomoden asebe bia wo bia ba be piemu ewo royal pentecostal palace church eda fiada anopai bia ye mpai bokesie If you are not prepared, I am pay because here I pray for my destiny. Inti brana ye nina ye mum emom paye emfama ye shebre na eluadi nyangu pon ema oji ene fahudi inso enye ye dia timide emano e tujwa bomodi anse obefa namba no na onso etimi afribi namba no e 0538 528252 ya no ene asore ne number didi juma ti ba bia wo bia pomodian se onso ba bi pimu ewo royal pentecostal palace church na eradin so ama oje ne fa hudi ayo dia wa o how amane bi da so no pomodian se o ba bi pimu ewo ho na erade be ma fa hudi no oje nso aye nyankopon e ma dia anopai unbenya ka oso folai ubenya bi okejetia ubenya bi nso oji run about Sansu na obenye buo ablipo janshi, enjoy from abrosan kesi yase, ufaka eku ushim amamfru masufi enketi abaro kesi, odi ofubi, nekache metri nse ubesu abrosan yase, ubesi ewa abrosan yase, inti usu abrosan siya, bomodi yase ube chwa kwenimu, uchwa kwenimu a teksi fubi wa wakache mzo ukobro ni krum, ube ukobro ni krum, ubesu wa esi yene nchen hona eho, ana royal pentecostal palace church ewo obejo three Ghana cities obabe siwo aso dan anim pepepepepepe a ebrebia enimo na wonso watimi abawram owo nyankopon fi na ewrade nyankopon amoje ne faude nso ayodia nyame adma on the 18th september on the 18th september eye war night kesie pa a ebekoso ewo royal pentecostal palace church on the 18th September bosumi ayesimu ni da toso edu ngotwe no eye war night kesiye pa ewo royal pentecostal palace church timesro bibiala se obibiala enyi ne humfrimu obibiala enyi ne humfrimu bomodian se obeba na odun nso ababe hye war night ne mu bi na ewrade afa so amo ogie ne fa ahodi nso aye nyankopon madea Inti enyu hun film na mi adma bosumi ewom ya bosumi nkronye ewom yi ne da e toso edu ngotwe no eye war night kesiye pa ewo royal pentecostal palace church ano beye de na ano beye hye wona wa ba war night ni bi nyina anim die eya na ewom inti so wo beba war night ni bi nkwande a aya na wa bomoten na wasimu ntem na onso watimi abantem anya sa wo ba unya ba bi ntena no kwasem pa Anye saoba unya bebi ntena ti bomodi anse onso iduru huwa ubebe biana wesimu ntem na waba ntem. Sedi ebe ya iduru huwa onso ubinya bebi pa atena ti bomodi anse onso ubeba na etimi abuwa ubi biala. Inti anopei ye babi di nkomo kakra afa evladi inya nkupon enho ene anopei. Ye babi di nkomo afa evladi inya nkupon enho ene anopei. Because eye urade adom ene na humo bro anene ama yansu yedru mpempenso ayedru enya hu fe bi enyenya nsan bi na emum eye urade adom ana amaye nyina ye duru ba bia ye duru ti anopai enkomam no ba ba de nyina ne se who is a Christian? Who is a Christian? Why any o Christoni enkomam anopai me no e ba ba di no no why ne o Christoni ya kaza Christoni Christoni kura na Christoni no ene hwan me kwa so na chese me Christoni ana ana se mo di blebi wa so dem na chese me Christoni ana ye no na anopai me nu mi enu ye ba behwe se ek o Christoni ana se me di nyankopon achi no aya enema ben ana man hu se me Christoni enema ben na wo se edadi eman hu se ampa se nipa we de o Christoni ampa dabia me ka se mbi se enye kase mu akọ ana che se o Christoni ana nya asori e wu tu mu na che se o Christoni nemom Christoni ne de o de Christo asem enante Christoni ene de ode Kristo asem no eye adwuma. Christoni ene de ode Kristo asem no ebo ne bra sɛ de sɛ na efata. Enti da bia me ka asem sɛ enye kɛsie mu awokɔ. Ene kyɛ sɛ oyɛ Christoni. Enye kɛsie na ye wuwu tu mu no. Ene kyɛ sɛ oyɛ Christoni. Ukɔ kɛsie mu ɛno krɛ na usuba na oda ne di nso. Ekyɛ sɛ ukɔ kɛsie mu. Usuba na oda ne di no. E chese ya wutu kesie mana. Debi. Si anopei. Ya nona minu mienu. Bible ama kwa yinse minu mienu ya mehe. Se ye kase Christian na. Hwany any Christian. Ye kase Christo ni ya. Christo ni ya obia. Odi na mkopu mwechi. Na odi Yesu Christo diye. Odi Yesu Kristo ne bani edie bayi edie. Sa ononi wiasi diye bayi aje nkwa. Kristo ni ba akono no. Ya kaso obye Kristo ni ya. Se ni pan waye na adwin se odi eluadie chi. Waye na adwin se ojidi se Yesu Kristo eni wiasi aje nkwa. Ti se ni pano oye Kristo ni. Ana enye se udi Kristo echi. Enye se waji edi, ene ma oye Kristo ni no ewe peye. Nemum, ewa niye mebia osi yeye. Ye o do's and don'ts bia osi yeye. Ansana ama o Kristo som no ewe peye. Debi amika se mi se, di brena ekwa wa so demu no. Yanon che se oye Kristo ni. Di brena ekwa wa so demu no. Yano nchese uye Kristo ni. Obi ebe ye signboard obe chere kwany. Ba onuwa nkasa diye. O ntuwa na mou nkobi. Inti nyamsumna ya usumno. Sana bebre ya brabo aye. Bebre ya brabo aye signboard. O chere kwany no. Ba onuwa nkasa u nkobi. Title dawso as elder. Title dawso as a deacon. As a deaconesses. As a pastor, as a prophet, as evangelist, you know ema onye Kristo ni. Nemo munyuma, ene be mwaye Kristo ni. Se unyuma anye kama kama, se unyuma anye pepe pa, obaye signboard achere kwany. Ti title no e da usuno ema onye Kristo ni. Mekano kwa se machere opa, title no e da usuno ema onye Kristo ni. O France o Kristo ni enso untimi fa onwa bone nche no O France o Kristo ni onu onwa tefie O sinia ma no ni wa enso oto abema enso abono ba France mi Kristo ni O France o Kristo ni enso onu onwa twema enso dendenden enso so ya na me de ya wo mi tu kesiem anam de kesiem na me ko kesiem na okɔ no emfa nkwagye emelewo meka no kwa sema kyerɛ opa kesiem a okɔ emfa nkwagye bia emelewo nemu eyo nyuma na de nkwagye bebrewo eyo nyuma na bemye ho se ampa se sɛ ne pa wo ye kristo ni enti bible say ebra na yesu asuafo ne nam ekurobia ne frɔ antiochia